Pia mita mele manan tama pia peje ngeri anga parap lang kenan hinan telo usun saking ete parap urip taman telo pemanca gilebat ding tegu te PW ha uma juman te lima do bulan tusu telo maduman 2020 telo unak de. Okey anan ya anah te jo arap alang peto ketam te jo ewe mejo ano adui Tuhan. Ngua ai nak jauh harap mana telo alang sengah wa we nak man telo nyam tabe na be ani halang ikam pekali parap ani ha na mele karap ani hene telo minat tua ete parap dah na do hawa ani hena talam duma na 2025 unak de ete tegu kayan te na hawa den dah bidayo aku ngiat teman hang telo alang peji tegu program ani koreat nah.

Yes, baita baribor atau ningat dia susun program anda ngarom iti. Dang pukul semua ngarom iti tia, kau dah biasa ogi abar ngarom iti ogi abar. Dapatkah dialek bukar sadong?

0: ngalan din di sama Dukoi dan segmen
1: ngayon taon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang bukili hanakai.
2: Sa bukul peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.